Bibarazu ko itimbi aki Giovanni bilangu na vakati Bellevue. Biani so akbuka beti mi mingi nilambi sinaga titi unda titene apika biani so nambi nilambi ki ini. Tene patu isigina walicha walicha lala sigina bi lala sigina bi mi manando kwe bilambi ki walicha zo ba walicha zo siya gimbi walicha zo siya gimbi le cartel statue visée.

ye kosuwa ke tonga na sanguna nga ti monzo franzi na do da fonde ke luka na lego ti gene ti ba onzi tonga suwa bela kiri ton suni ya ti monzo koni kete kete awa epi onten ti amina kwa singa se tanga ti akapa ti akusala ni suwa ke kojo kapa akusala ni ndapre ti ya sango.

Ndutia la ngangu mingi asala si amungana la pasa tite na ala yo mingi mga tito wa mwala muhaka na ambe na mwole ngeti kodro tibi Afrika mbrimbi ala su akenambigi ti baku su la su ndutia la mingi ape ala yo mingi ape mwake bara ala ke wara 1m40 1m50 peut-être 1m60 tonga su me azu ti wam mbrimbi ala su milu amara su milu ti dingo irisala ndusu ala yomingi ngo tia la lambi londo ti fangoni ndusu na mbege ti do mbrimbi na mbege ti na namba kasa tigo na mbege ti bogila mwako wara ambe na mara su a irala ake asuma ake amara su ake na pupu ti agbaya nga na akaba ti londo na mbege ti fa molondo na mbegi ti busango atigo nga na mbegi ti kuki mwaka wara ambe ni amara so aira tena asuma usi ake na mbegi nika fa molondo na mbegi ti busango si mogwe momulege so agwe na mbegi ti buzum nga ti londo na busango tigwe na mbegi ti buka mwaka wara amara so ake agbaya ambe ni aira la gbeya ambe ni ala aira la tena agbaya mwaka wara nga agbaya so nga na mbegi ti batangafu lasso agal di kodro pour so ti di kodro pour so ape me chef lieu de préfecture ti wamfafa so alondo ti bango gigi me na ngoi so si wam angba fade na ngongbur te lu kwe batangafu fade ake kete kodro ti lagbeti busangwa e diani tan mogo na mbegi ti batangafu moke wara ambe na mara so ake agbaya me a ira la na agbaya ti gbeni mbanga ti so ayangati bayaso ala ketene mokawara yangati manja kwe akena yani bangatisu ala kena ala manja ala ke plus oko na mbigiti bungu la kwe na mbigiti uam mokawara tiluna bosangwa tiga na mbigiti umbila mpuku ndusu mokawara ambenya mara tu airat na abanda gbambia ligi oko mokawara nga abanda mitu ake a marasu molimiga ti wara na yati prefecture ti uam ala londo na ndwa ala londo na mbegi ti Darfur la kwe na kpengo a iti ngangu so asi fade na mbegi nika si ala singa na mbegi ti uam ndosu tongo na molondo na mbegi ti yaloke wala mbegi ti busembele ti gwe na mbegi ti busangwa moko warambe na mara so laso ala wunga mingi pepe a area la abu digri so ake ambe na mara so mokawarala na puputi buka tigo na mbegi ti marali e amara so ala ke mingi pepe ala kwa tongana ake a population minoritaire ake tongana a citoyen a pigmi legi oko na ambururu donc ala ke mingi pepe ake a population minoritaire ala ke tongana a pigmi tongasu donc ake ambe na marasu moliminga ti wara na mbegi ni kala na mbegi ti to ti gwe nani na mbegi ti to mbrimbi na pupu ti buka ti gwe na batangafu moke wara amanja wara amanja ka mingi mbanga tinye mbanga ti so oba amanja mingi moke wara na mbegi ti prefecture ti kemo nga na nana gribizi me moba ala gwe jusqu'à asi na mbegi ti wamka na mbegi ti busangwa mbanga tinye mbanga tiso tana mobile ti mo na gati mbai ti kodro tiye lege so alodo na bangi asina sibit agongbi jusqu'à na mbege ti tchadka ake yesu amunja tene la route du portage e ake bufa de azo na ngangu ti tene ala yo akungba e a manja so biani ake na mbege nige ala tonda ti kpengo ni e na kpengo ten ti yongo kungba so ambeni akpe agobiani na mbege ti buka ndosu si ala ngbaka na tersia manja so moke waranga ambeni amara tongana adagba ambai ngama ngana a vali so mingi ni moke warana na tia su prefecture ti ti batangafu pikiri bidabe ti awamango imbi tene tonga mbi tene su prefecture ti batangafu ake girisango yanga pepe bitene uam so yeke tenten na ndö ni laso ake ngbi na uam mbanga ti so batangafu ake oko ti mbeni sous préfecture ti uam andu me na 2021 so la si akangbi yani si batangafu
aga chef lieu ti préfecture ti

0: Botongo popoti dungo akanga lege na ngoso alimbi tigana pale mungongo yo yo.
1: Mungongo yo mingi.
0: Mungongo yo mingi pepe.
1: Nga na ngoso betizo aye pepe.
0: Sola ayeke kanga lege na kringo ti mama na molenge.
1: Si amu mboko na nzuni du titi sewa nga na chikoto.
2: So ayeke tomo bela chindo kwa biyombia so ayeke bate netiseni. Maboko na maboko na ndo kwa chikuwa ruchi be Afrika.
3: C'est plus de 40 correspondants dans tous les pays.
4: Bambari, Sylvain Bernardin Rédial, Radio Ndekeluka.
5: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Bandoro, Radio Ndekeluka.
6: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
7: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
8: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
9: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
10: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
11: Ria Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
12: Jeskes Donvoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
13: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
14: Lola, Emfaitanese, Radio Ndekeluka.
15: Jean Balipio Bangasu, Radio Ndekeluka.
16: Bambari, et donc Fugetti Dangamo, Radio Ndekeluka.
17: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
18: Bayanga, Dedeketeti, Radio Ndekeluka.
19: Michel Martial Boboya, Mbaiki, Radio Ndekeluka.
12: Bungaling bewe ngamba sambalachi wa sango fariso na leko chi Marcia Steve Bitisinga. Martial Ibarala.
3: Ibarala Elvire Kentombi, Ibarala Zoko, Elisha Sangoni. Afrika soa kina bria kidema teni tizingui na teretsa na legi tingo mina mboko wa ondoni na mbeginika teni nandoni na licha sangusu na kana mbegi tirafa ya kutosi kutosa kina mbegi ka gunda mingi teni tise dutisu sinekiri na mbeginika wae eki ma komanda chibatani simo Pierre Baki na licha sangusu na licha sangusu mga eki ngire tia kumbasi ya kankangu mingi na mbegi timo bai soa kina tibasko tu iso muli kina muli ngechi kutosa kina mbegi katine ala dutizuni pepe sangu cha wanguru andimbo teni tikuju langu tika ngwarumbeti liti la wakambala kwa chigui pikuta ndimbo tiberinga na mwono mbota tango ndimboni na tizangu cha wangu
12: kujulichia sangoni kuna mbagi ngota tibria suwa zwa kidima kamingi teneti anzi ya brakajo
3: ila dematela suwa londa na kudoti kodo tene asa ayu na legeti seduti si ala lengbi tene ala duchinzoni Gasmala Mustafa avunga ni sanguta
5: finika pa chinzingo ye nanganguso abagi ginze mingi na peko chisarango kusala chi aturugu chibatango sedu chichibatani na yachi ambena vaka chia chilangoso amungo ye nanganguso atambla nduru na tereche ponchi samba so aikina popo chibigbata ngana vaka chibornu ndali chisedu chichala ala so akwale so andwala ala sara teneni si ala yechifa iri chala pepe
4: kombile ego irondre visit na malade na hopitali cha 19h30 ilondoka kiringo chi ando chi ponchi sambazo azna sigi 4 personnes a moi contatene na zembe ala muloro ala tumba ya telefone si mugi telefone chi ala bui kiri kiri e mi blessé ya mi tu gina ka je no mi tu gina ka che mozo ma boko même na bon na mi tamblazo
11: na devanti élevage face na ikatso ambenia azu use ala lucha kanga lege nambi bi na ndochi moto macheta kana terrace ala ba yeni so sara simbi accélérer moto bi mulege mi kembi on sola yeso i unda na policier na gendarme ala bemendo ndoti legeso akagana borongo ge plus face na élevage et ti tena bu sécurité ti
5: commandant ti police ti bata ti bria firme inquisito engine de lieutenant ade ala yinga tenenzoni ndoti akwaliso aiketambla so pepe ambage lo unda na awa be Afrika ti pusu nduru na tereche ndo kusala chala
9: lani na mbilingo induso akwaliso akada yero tereche na ti kwati ti sangwa patrui wala na bina kotala yini ko ya tara aundi tenti sécurité iko akundi sans sampe ila sara si amena ka isoler ke da tenisombi ke tende na population ton a yine asi abina meti si ayo warangangu ti tene isi nanduni dandala wara siri na nanduso
5: amungo ye nangangu so atambla ko joni lani na vaka ti gobolonga na peka 3 si atondani chindu amena vaka ti ya ti batani na mango amena kambisa azu chinzi so aikipika kagi azu gina azembe amachet anduru keke ngana atene ala ikimuka mingi telefone Gideon Anginza ngana ambena pendre ayeso alaki yuna terechala Bria Gasmala Mustafa Dafonono Ndekeluka
12: Martial anda kalusu kikete kwa komanda ti Rafael Najimbumu afati le sote ngi akete teneti so ala soka troku ti faka agakagbani teneti seduti
3: ni la gango tala so na mango Simon Pierre Baki asara seduti akir na be kambo mona mbeke ti dembia so kina kilometre balembra motonga so takwata ti Rafael sola na mbeke ni kabatene aminoz na ngomena mboko akisa ngangui na teretia mo lingeti kato ya kulutunga mbila mingi na mbege chindo kwa bilingi ya jiseni tisa wakosi ya kanga ligi na kubila chi ebola jitene alina chik batani kape kubila chi ebola soki na mbege chikungu zipanda ima komanda chira fai na singa chi wagu singa chi jompali piu
20: Se duti chazo na sese chira fai ya ke senge na dembia lani mbeni kete ulu ulu ya ke dame na dembia so ndoni kwa isenge azo ya ke tambla yamba Bigo même na CCT Dembia na kutanga sosi gouverneur préfet Mboma Munambi ti goti fa fini merti Dembia na bigo mi fa fini merti Dembia population kwa gamingi ti ndembeso CCT Dembia brua ki apen do kwa ki senge bon kete vundu so ki nambi moinga ki tena mo CCT Rafai lo sara makana Congo démocratique soit tena wa 105 km ti frontière Donc, Biunda, si t'en es vraiment à Edimbi, si t'en es que il est qu'un bena barrière, ils ont point de contrôle. Na CCT Rafai ti éviter que Haïti Ebola si na CCT Rafai si yawara CCT Mbomu kwape.
12: Teti gen na dawati kutada fangbanga kwa tatu bongi biri loso lwe ke konseye la ti loso abite na li ti lo diyo done goni toa unda ti tenazi mboko andu ti lo
3: ni la kapati di mwanga soa ki goinambege ti CPS Elvire sina mango metro Albert Panda atene kwa soa bina ndo ti loso lwe ke buko kwa ti lo aling biti tenetonga sosi abilo na dati kanga pepe ima lo na singa ti undi avila bisayo
21: Mene yacha tena so kwa sigida, meni tene mbrimbe ya sigidi tene, aza tene, meni ya sigidi tene, aza tene na diti klienti mbi akadape. Nira si parquet spécial, procureur spécial, ne yati requisitoire toro, lo tene, aza klienti mbi yamba na gigi. Avokati parti civil osi a tene, ni bati ni yeso alingu tiza kom tene. Na liti klienti mbi awazalo yamba na gigi. Mene yati kwa tiye, senaba paske, hala huse sa tretan osi, mille keki bogo, mizali tmi dambi tene, yekwa ganjone ape, info mbi asure defense ti klienti mbi, yeso yisala la so la. A fet so kwa reproche lo atene, lo lani, wala lo matere na balaka mingi, lo kolabore na chef tia la, si yeti nganguswa pase de fazo na le 5 fevriye so, mbi esi yeti londo nando ti poeni, akwa akwa di tene, agreta tene so kwe, azo atartizan li trop so aloti pepe bunda di tene nati decision trop court a prononcé acquittement trop pur et simple crime de guerre ou crime contre l'humanité akeda
12: nga merci ngoro bia faso atene ayiko so ka tangati akapati songo azo akitamburande na ndati nzesu yekeda
3: ni la kapania ketamba na unzingo tinzesu yekeda ya kona begi ambala kotiza na ndoti mbata wa mgo wango tia cha dabata tiba tati bonginga na chamina kita kwa dotu bia afrika ima prinu ya panik bini bia soke batini ti aiti ya chikotro
22: Lani sorongwa zuni ya tamro ya pendamingi ya kesumi ichi gunda na centrafrikien kwe na fadeso ike na zwa wawangu ti region a conseil regional ike na conseil municipal meina daunzi kukukukwape amena kita ndo ando sula na anule ake amena ndo susi pali asidasi ileke sorongo zuna dutika pepeso ake dausi make mingi ya pe na lana ndo sugi ya chikoro asuma mboko na gbechi mbila susi amulege mbeni chitangani biyaku biyaku chitene ileke tangati kapati sorongo zuswa kujuchiande na zeki septembre donc yekwe akumasiti leke chiganzo chitene jitangani swa siyawe iunzi haisoni me na lege chizango na duzu azo soyera latina konseye wala amerga kwa nake tambula chigwe
3: fadiya la kimbiti ma kutapika mapatara na prono ya pande bino bia soke pate nge tia tia chikordo na unjingo ti asango so
12: tonga chisuite fadina ya tia sango marcia na mbage ti mobae azo adima mingi tene changiri tia iso aki una leti gara
3: nina leti gara angiri tia kumba gona ndozu mingi iso aki na gundane ya basu nga ligi abwa mingi na bigi nika iso amuligi na siwa tene ala teko benzo ni pepe sango ti kriswa jordan badengbi Sous-titrage Société Radio-Canada
0: Ndati kwaliso afatene kujuni legi apuba mingi nga sarasi akumba so seki kanina mbagige angire ni kwa amanauzu na tapandeni sakti farine akanina ndembiso na saki balusho sakti sucre aiki saki balusho na uku nga sakti simo aiki saki balusho ya tingi la soki tabla nko tibi Afrika mango na uzu ngere ti akumba na leti garaso wa sarasi mingi ta sewa akigina ati kbali Pierre Bandeko aiki mbini mkunzi ti sewa loki dematerial tujeni ti akwaliso
1: zwa mvoyeti 10,000 ka ou bien 1000 francs le pain donning bien le pené na legen bien le sina mobile le kana ok a doit augmenter souci tie a que tite na gouvernement a le kegi legena e
0: kujulani batati mobile a susu a kinani mingi machin de beso wa ngo susu a gagi tene Chantal ya gbeti so a ki mokosi batati kete ngo ti bataso a ponalti maboko pale susu ya sara si wa ngo susu so a gatene
2: kujulani mogana mobile même so mogazo mon petit wara susu me fade so susu a idape batina la koto ka azia jama suto na leti kutangu a bionga mene susu a idape
0: Akpaliso na gundani molingi chiba bubango tia lege so asarasi tamblango na akumba agakpali mingi fiako so eki kaisi loki mukumba tuna mbala chibongi tigana na gbata chimobai aiki dimatere chilo nga lufana mbagi so mbanga chien ala manawuzu angiri chia kumba so ala ikika
23: londongo ge jitene emo sina bambari mosara emo ana lege parapor na lege ni tongana ivo kumba na bangi jitena sina ige mem de mwa la kumba peti sina ige lege akadape ipingeri chi utoki shi
0: Kujo awa kangwe tibatati mubai aiki mukumba lamba ya chikotosi chi RDC seki gane na chikbatani mechinde ingweso na dawati bango na gigi kubela chi ebula namba yeka sango kusala mabako na mkotoso chinde mbiso amigo kete awa be Afrika suwe kina chikbatati mubai aumda giti tene aleki aleki suwe kina teka chikbatati mubai tina srasi ala gana kumba na chikbatani kiswa shawatan badenge na kingo na batati mubai tenchi dafano na honde keluka
12: Mbagi chikongo jipanda kutonia faswa tene ni kizi yanga timeni kapa achilango mbangu wako balimi mbinandu ni chikanga ligi na kubila chi ebola.
3: Nila na mungo mboko chindu kwa chi UMS Afrika CDC ringana mina wa mungo mboko kapa suwa kilite nyetonga susi abemendu. Nanduti ala susi halimbi chikanga chikodoni titene agia la soki na kubila ni mungo tungana la sawa kubila na teretia la wenga kapa chitungu mbila na teretia mungu nge chikodona mbegeka.
12: Na kodro chi Senegal kendo kwa SFC ya okoto wala bumbi yanga chi ungo chingi nza aso akikutu baluku na ndoniti ngenza soke tambonga koto ti Amerika ti mwamboko na akitendo kwa ngana kutani
3: nila mwamboko ti ndo kwa ti mok mondial lo faso mungo mwamboko so akitendo kwa sosi amon kredi na akitendo kwa dingo buze ti tendo kwa sosi ala mai nani akitendo kwa dingo buze so mwubi awali akinandoni
12: Cha wangoro dimbo chigere ki kujo lango ti playoff ti ligue ti waka si amba ti tambora ngonga pe kobe komite sande
3: ni landa kabira ingo vati Fatima ti bombari kina tonga so olympique reality grimaringu sena ako kikere ki na mungo otati pe koti bi komite maluma ke wati lo terrain na total foot ti bigi ti ndasima anda kana bigi ti suli ti la konga dimbo angala ko ti goten ti singo amba ni ngonga use la konga si sa ke wandi terrain na SCP ngambo ngonga usi pe koti bi komite Baghdad ake wa terrain na
12: Ndembo ti gerna kodo wande alaso anayang na mbunga ti laku yande ya kizimu yanga cha champion ti sezon ti ngusu ya kidanga na ngusu ya kiga
3: ni laki ya ndembo omene sa kebaligi na kujo laku ni na mbunga o mbamba ti laku itonga so atena ke waratere na las kenga club proja ke waratere na Aston Villa mbunga meme ti laku ya mina ndembunga kwa kebaligi Borussia Dortmund ke waratere na Villarreal FC Porto ake timi na Manchester City lille la ke waratere na Petit Seville na Real Madrid ake waratere na Inter Milan na Begeti Santiago Bernabeu.
12: Nbol la Martial ala swakia ba marani chikoli ala ngbati le kerte cha ndal chikan.
3: Nila ungo chala kwa ke balako na nunu use susi aminu use susi angbati na kutere akikuwa la angbala kwa jituka pupu na katichala na Begeti ING tene ala warangangusi ala kukapa na chama na kuswa kebani higi na lango balako na nunu ota chimuzi na lango balusi na nunu omene chinde chifolontiki jeti mvuka sui kedambiti tene na Begeti Tunis na Tunisi kodo tibi Afrika lingbe ti wara akodo susi lunu Mbiti tandimbo na lande gi na bi susi andimbo ni alingbe tene atondani. Aki akuta sango na ngati kodro si onzi nga tonga sawa ya mbonga mpramra pezini bala kwa ndonu ota singila mingi na la kozo ajuti fate pusi amani.
12: Singila mingi nga na la martial fadiso ile karate eti eti wara gene chilasu.
6: ala iki gibecha la nandoti mbeni sangu, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
0: Ala pika singa iyo na kundu ti stop atene ti dafono nonde kiluka. Awago singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala polili.
6: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda terre Facebook Radio Ndekeluka tire Fondation Hirondelle.
0: Ala zia a andra la pepe, ikwe oko, itiribira na teneti asyona sango.
6: Stop atene, mbeni pia lousi da fono nonde Keluka, mamboko na Union Européenne, nana coopération suisse.
7: Radio Ndekeluka. Keneti da fono nonde Keluka.
12: Naso gineni dafon ndeke luka awarabion biasu ake bando teneti a kusala wa administration territoire la so ake pakara Bruno Yapande na singa ti Marcia Stembe ti singa la ke sara teneti zango a conseiller régional ngana municipo ngana teneti tangati kapati sorongo a kota zone ya ti kotoni imani.
8: Bonigua Ibarala.
10: Ibarala mingi.
8: Nze kete tongaso na pekoni sosi ya soroa konseye municipo na regiono la sui kinandoa na zangwana na ndo chambata chala na chiku sala chala.
10: Lani sorongwa zuni ya tambura pendra mingi ya ke yesu mbichi gonda na santrafiki nkwe peti ya ke kozoni chitena ya marakusa tonsoa tambura na korochi ila inga so dunia mobiba pika lani sako mingi na liti republiki santrafiki na legi ti lekengo terewa lekengo legi chitambula ngo ti vote na korochi so vote ni ya tambura ushu na ya kilangu wako alor soa ke ali ya chimba ichi korochi na soa li ya ti nzoni bongoli nzoni sarango ye chamlenge chikoroswa la yeda na yesu ifanala na la yeda ti vote a la socialingi chijuchi na ndobetala na fadeso ikena soa wawangu ti region a conseil regionaux ikena conseil municipaux meina daunze kukukwape amena kitando ando sulana annulé ake amena ndo susi pali asidasi ileke sorongo zona dutika pepeso ake da osi make mingi ape na lana ndo sugi ya chikoro asuma mboko na gbeti mbila susi amulege mbeni chitangani biaku biaku chitene ileke tangati kapati sorongo zoswa kujuchiande na kutinze ki septembre donc yekwe akumasiti leke chiganzo chitene jitangani swa siyawe iunzi ayesoni men na legi chizango na nduzu azo soyera tena conseiller wala amerga kwana ke tambula chigwe deja moitié ni sarawa atani so ambakete so inga korochi republique centrafricaine na kono mingi na inga commune inga usieke mingi na chigwe ako na ko chitene isara kwa so kwa nane na i tombera na préfet gouverneur à sous-préfet chitena la aussi te chaka mamboko chine ya chakita korola imuna la zoni ya kodechi kwani chitene ala usi ya idei na tangacha komunisi iunzi niyo imule gina mrenge chikoroso chitene ala bukwani zoni
8: mbibia iba soro ala wala soro ala kusala chala wami eske ala kena amateriel wala ando kwa sociale mbite na ala duti na zoni sala sala kusala chala ngan zonande
10: bon nalege chi koforo soa kumuna la nze soa ke kwa cha meri la meri akoko akena koforo churu na lege sulo kumuni koforo nazo a mer na conseiller akeda na igbatiba lege su ilingi ti yo na nduzu mosoro ti ya ti komina koko te ti tonaka gbeni mingi lege ti tena futa zoni zoni ya kiape tonaka gbeni mingi lege ti tena ala leke akita korocha la kiape pato imuna langa ngufa su ti tena ne hachi komina koko ifuala waranga uchi tena kita pialu swa kene hachi korocha la ala kugibangia pe ala wani
22: asarani wala tenti la cro wala teniti kaingo kubela wala teniti lege wala mbina pale soa ke sinati korocha ala wanala ala lekena legeti moyensora komu nilasi ikepika liti na legeti menja soa ke sigande soa batenti soa tene finance locale nila komu lege na la titene tona gouvernement a na legitia tencha impo wala na taxe sur le mutula wa bagin so ke kiri na commune na yekeda so a mulege na commune titene a sara kwa developer korotela
8: ben beba azna ki mingi tonsala fagisu me bi pale yekeda so ambina ki nandu so ale mbisi du danjoni si ala sa ku sala pena cha minandu kwa nindindi so ala sa ndi tonke ne mati pale tonzo ala kaini yu
22: na inga so pale ke pale na la swape donc aussi na surtout na akita koro pale na legiti dake tia meria ke pale na legiti équipement wala matériel sur la que ça na kwake na chiritina ndembeso la ce que guanila et biboli timi chite nizana sesembeni sakwa tikoforo so era tene fond frontier développement d'alti d'appui à la décentralisation donc et commencer ti sarabumbi neo il faut y wara koforoso ni la sia ko mulege na ichitene imungangu na keta koro titena la wara moyen ti sarango kwa
8: so ti fatene futangola wa question ti indemnité so akilita la ke bandu na nduni wala ga collectivité ni vini la sia ke bumbi koforosi alembe ti futanala na ndanze
22: non na lege ti koforo ti ta so yere itene loi de finances iza meni yesu idwa ti mamboko na commune kwa yesu akilingi ti tene a commune wala collectivité territoriale la tamla na legeni pepe il faut commune akokwa sarangangu titene akoni lo sigina mosoro tinzulinda tikorotulo na useni titene lo gérer koforo sunzuni teti tona la gérer nzuni ape mais akigana pale na corona aye kwa kikira peko na tona ye asitonzo fade ikamu responsabilité titi ikisarte ti gouvernance locale so itene nzuni legeti batangoye legeti jeringo mosoro na agba kundende so ke chamenge ti koro donc il est kaiso kwa wakapachaina kimingi
8: rugby ambini tene ninga ketene ti ngangutia mukunzi so kina tsava kangindi wanacha kitakodoti la solita ke sa yente le mungangu na la le mu valeur na la sala sa kusala sala nzoni
22: mais la ni inga la kwa ya ti mama nyinza ti so ti ten budget national ke zala kwa mbeni ko foroso ikumuna ama kunji cha kita corona ama kunji cha kutani malimbi ape so akoni la na use ni sigimo amosor tuti mungona la akumu aussi retard keteni la na legiti bungoli na de tenti décentralisation so e batene mingi na place tuti sarasi amakunji a chef de quartier chef de village a warangangu na legiti mungo mamboko so ikumuna la il faut ikwe ite a chef de quartier chef de village ya kazu susi ak porté ngamuti corona yacha kite a quartier ako il faut ikina la ngamutela donc kusara sokwe ke sarani titene a chef de quartier a chef de village à la duti na joni condition ti sarango kwa
8: benga da fonono ndekeluka kenara singira
22: biko mikiri singira nala
12: Kiko ikir na la singila aso na mbala kwa titene la soro da fonde ki luka aso kifade geneti na lango chila aso la na singa chi marcia ste mbeti singa munga si nandoni munga basa mbala penzeni balu se nandoni use ya unzi fadiso tonga soa we sui soa kitonga na asangu na yanga chi koropa aluchi gyawela na nda fonde ki luka si nandoni ndi soa la kida singbe ni nanda kufade iba da fonsi sir na chi maengo si ya ki muma boko na la titene lango chila tambora pendro mingi so kia fadiso na chika batia mozoko mozoko ni wara pendant semeti biati groupe énigmatique destiné. Il y a quelqu'un qui a ton soin d'avoir écouté Nétine Droko Singa sur le débat de

0: singa tenchi isa ibando tenchi gwenda terra yanda da fonde ke lokala ko bala le pusele inga niso nzo franz ifadi yanga nya ifadi so ke tete ne iwa encore de rien pour nous kudu so longwa ke tenchi mungu na yindo ko singa so tenchi gwenda terra na yanga chi kodro de rien ibarala la so so la ke tente na ndoti nya
1: ibarala elvire ibara zukwe na d'après so e ke sa tena ndoti mini bakuru ti gwenda terra so zo ke sa kusana ni mingi so e ke whatsapp nga na fini agera kusala tilo
2: Adjunde Keluka. Pesengunga dali tikanda tere.
1: Na be Afrika leke akotongana nduchi dunia kwe WhatsApp ga okoti agbakuchi agbana tere susi azo ekisanga na kusala mingi. Lomu pasa na azo tipika patara na asi watala chiwa asangu na nduchi azo so eke ndoro na ala wala azo so ala nala ekisanga kusala ndo oko. Na lege ti afini agera kusala chilo lo gafa de so mene oko ti agbakuchi agbana tere ya ti sango na kusala so zwali mwishi mandaye na ndoni nzoni si lo psa kusala nani. Na ya ti afini agera kusala ti WhatsApp so le mou passa na zo ti bien gera ti ambeti wala ti andou ambeti so lo kangbini. Fade so na do ti WhatsApp tonga na isara meni mbeti wala itoka meni ndou mbeti si pezin mbonga na pekone ibasu gera ti ambeti aluti kwa pepe ili mouti tene ikire na ndoni ko jouni si pezin mbonga bala kona ukwa limbi ti bien yani na ti kiri si leke gera nzouni si kiri toka pekone. Amina fini akode wala agera kusala so WhatsApp azana sisi ayeke ti so le mou legi na iti tene ibata. Nzoni asanguso abate na ndoti gigiti ii wala ti asewa ti ii na lege ti amoudu pas wala a empreinte digital. So eke meni ngobo tsusi alingbi ti tene abata nzoni asanguso abando na ndoti ti gigiti mo wala ti akusala ti mo wala ti asewa ti mo. WhatsApp azana sisi laso meni finike ya kusala so a irene atene kominote. So na yani ilingbi ti tene ikriye wala izala sisi a group ti pika ngopatara so alingbi ti si jusqu'à balota so ilingbi ti zangi irene oko. Eke iso alingbi chite na mulegi na itile kia giracha kusala ti nzoni gasi isa kusala na lege ti professionalism. Lege akotonga tiso si amini andeko ti ii wala azo so eke ndongo na ii akituka na ii amini alimo. So eke baka gine fane oko na pekoni limoni akrisa wala a iri na tene image a vu unique. WhatsApp a mulegi na ndembe so ti tene isara av audio wala isara atene na yati a message audio ti ii na ilingbi chite na ibagini wala imani lege oko na pekoni akrisa. Yesu eke mpasa chite ne ikanga legi na ndutenti akamingo asangu so abana ndutenti ii. Na baginga WhatsApp a mpasa nga na ichite ne ipika singa na ala so ake yongo na ii na legi so ilingbi chite ne iba ala na video wala ilingbi chite ne ikanbi ikonti ii na ala so eke yongo na ii. Si legi ako na ndutu WhatsApp laso mwalingbi chite ne mosivre ameni ambiti sango me ange. WhatsApp eke legi ako na a riske na pekoti a fini agire kusala ti WhatsApp so ameni ahiti shoni alingbi ti bagigi na tapande ti ashoni asango so alingbi ti tene ahon iyo nga na lege ti ameni asango so si igindani pepe na ikangbi ni na yati kete pezin ngbonga alingbi ti ga na kpale yoko lo hunda ti tene isa akusala nani na lege ti nengo tere tongana iwara meni sango kodro si ikangbi ni ayeke nzoni igindani tongana ye ti kangbi meni sango ayeke nzoni iduli ti na ti hunzi nani ahon kweli ti e azi nga si isara ange na ashoni asango so ayeke hon mingi na ndö na ndö ti WhatsApp ndu kwa singa ti angbage ahunzi awe ina aleke kokapa gi na yinga ti peko.
2: Radio Ndeke Luka, votre météo.

0: Sikekereke gigitala bunjoni fadia kutunati merci.
1: Pakara malingu timote ala ki pasteur ti danzapa elim ti bombari dafond de kilo katine singila nala.
0: Bitene singila ngana la bitene singila na biati kodro solo mbati banu ando ti amlenge so aeti madambeti sikekereke ala gazo mbikir mi barala kwe wagosinga.

0: Itini singila mingi na wafango mechi Jean Pierre Rousseau na chindo kwa singa chilo tenyi na sangwala mani tonga sawe isu itene yanga chumuzu Francis Sanglie yinga nila suna yanga chikotwa we munga masamala pensi mbalu kwa we ifanala ankora pekote isu falisi na yanga muzu Francis kutatene ifanala isu wa sara ambaye na lango chila suwe kida lango miombe chinze chimvuka eto nani tonga su ifanala su ba meni sanguni wa mbini mbaye nisu si abagi kila na lango chila suwe kida su abate ni chimeni la paraswa jini na yanga chumuzu angla tene vol partner so si anzo kono wala numero ni yake ngambuta na ndoni bali kumbaya na osho akembeni la paraso si yake sara kusala na kono wande akigunayati kwa chando si lugudati tenelani ba kota pale ni swati so ati na sisi na langu miombe chinde sio kidana ngusa kwa mwangu kumbaya bali kumbaya ndoni bali miombe ndoni kumbaya na kilometro bala kona ndoni miombe na bage titoti irsla sok na bage Denmark la andaka leke ontonga so na bage na popoti kumini kodosa irini olso soa kina Norvège nga na Hamburg soa kina mageti Allemagne siya ungocha zona yani ake baluku ala kutatite na wara kwambi na lasu nga la sara kusala na yati la parani lani ungocha la kinga ukubala kwanga kutite na wara kwa siya kutati faso teneba ake useka patite nembini marakuta kwa li tonga suwa tambura la mbagiti Denmark la siya gungana yati beni kota kapa sote tenchi mbai tia kota kbali teneti ya la paraswa aketina zosia zwa kiwara kwa asinati mbai na lango chila so leki yoko lango miombeti ndeti mbuka so nangusa kako na mbasa mbala miombe nandoni oko ake teneti chiringo birati dipendansi la ati koroti a États-Unis siya kutati tinabagi kilani mlena lena mbagi tia so aketi Caroline la nangweti biraso chiringonti wa angu dipendansi niso ala kutati tene akbati ya pali asimingi azwa kutati tena warakwa gbani mingi nambageti ala susi aketi koroti Amerika akbati ya za warakwa nga nambageti ala suwa keti koroti botanik nga la waranga kwa lango miombe chinde suwe keda nangusa kuse nandoni usela ake lango chi kwa chilo solo eke mbeni kota zoti komunist la su aketi bumbi FTP nga na chala su ake FFI ti ilo ti France suiri chilo bira ake Henri Rolle Tongi lo waralani kwani na lango ngu biti tene mwa mwaguma ya nandoni usho si akati sina lango balako nandoni otati nzeti mvukaniso andaka lo wa ake lani lango miombeni su lo wa kwaniso ama tanga ni kwe kwe sata mwa atenti lungo kwa chilo ni lo solo gudalani tu na linia ke Jacques Chirac cet amour là n'a pas été de soi Renate n'est invalide bay ko so atamura ça ça ba ngo na lango tila so atonga na mbaye lango chi la so ke da lango miombe tinzeti mvuka se go da titene e rokoto oko ko na kuni ton so mingi na ko wande si fona na lango tila so awe e ki singila na la ko sa bala ko chi so da fona nde ke luka Elvire Kentombe ti sa ko sa intéressala na mungu ambako chi lise Miguel banga koti na ndocha masini la tonga ngbe na nda prala ki waraito so asango na leko ti Marcel Stembeti singa ngbeni yebirele itonda sa kusana interetia la ikuton so tongo sa ti sina bikwa ukwande awela don tonga na eunzi na ndapre ti asango ge awe so bonga miombe iwara terani na ndapre ti sarabisi bade so eza na ala kete ndoko kwa singa ti ala so ayenga mingi so ayeke lango oko mozoko ako
1: Ninda, yango na kalapata biati problemu ake biati mbakini to ati timitu problemu la no eka apenda apia apia apenda parole

0: kena yati utaka patipikango patarati iti la soso habati ni nandote neti infertilite unda angana kiringo na unda chala na yati ingaso astrid ala kena Dr. Morissette Julie Godo.
1: Wanganga Morissette Julie Godo ikiri ibarala.
2: Bibara wa mango ikwe.
1: Songo chipeko sosi akibagi gina peko jitere ndana kinye mbrimbri.
2: Tongana ikitetere chipoko sa eso bipense kota situasyon sosi ikiwara songo chipoko ake kode sosi za esa na kusala. Tongana zwa sa kusala si lo luchi luchi mwona gere chilo si lo kolujie chibara sese. Bimo pete tapande cha itachi ya mekanisyen. So wala lundu sa kwa ando chou moteur a bana sese position ni sou ton mongba da mingi a iso poko chou mon et an so poko chou mon yon da la tenen de temps en temps la gwe a la kine a masse a muscle chou poko sa la nisa detendre ni kete mais aussi ton gana poko chou zo a so a petit douti banga chi ren chi zo a ou pono a lege chi so y wa lege chi yongo mingi ape na ya chi lango ako y do chi yon au moins un litre de mi chingou
1: eske sa ango li soro chi koubou mingi mingi aling chi gana kobe la chi concerti prostate
2: ko jeune sibi kiri na tene na ndoti unda so leti dabesha wa mango iso zona zo na appetit chilo ambeni appetit chala mingi ambeni appetit chala mingi ape me concerti prostate ayi so si ake gana ni wara mena ko bela dende so si ay mule gina cancer si te lo bagigi ake eso ikitete la ndonia ndayo donc bi petit cité a cause ni ge kwa pe zaita dusina siriri e ala gwena danganga si kontrole prostate sa la regulèrement.
0: Pikango patarati i akai tonga so la so nando teneti magazine santé nando da fono nande ke luka iki nsingila mingi na la so kwen aduti si amani i waratere na yinga ti peko.
3: Awa! Repika kika kwen wosu!

wala singi la mingina swa mada fon de kiluka ay ke fadi na preti da fon ni na nga ti elver ken tombe le 11 lo wa tinga singi na lo singi na zo kwa ele ka gitere la gina ti pezu munga usem bunga bala kwa lingi fadi te jandu wa sango e inala ke wa alternative kwa singa te nga cha mulingi ka dro.

0: Munga si munga use chipe kutube kwa mbite la penze ni baluta ndo na uko wake nga susi watu na Emmanuel Samoli gana azavye mbembe ndali chi kwa singana ndo jitene chi mbae chi bae Afrika laso ake pika patara ndo jitene chi su prefecture chi pa prefecture chi uam na chi kapa use chi kwa singa su tonso.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Azukwa soke ma dafonono ndeke luka na ndembeso e barala yeke nati useka pati kwa singa mba iti Bay Africa ti yengasola si mama teneni inale yeke ba a mara inale yeke ba a mara susi ayeke nati kodro komandati wam.
5: Ici la Centrafrique.
6: Dosso Bay Africa.
7: Otara Xavier Mbembele, soike kindacha ye na senda kiti bongi ya sigia wachimu na mima boko na kwa singani, kutara Ibarala.
8: Ibarala mingi manesa mbole fis mibara wa mango dafonono ndeke luka.
7: Kodro komandati uam abumbi bachi azu wala amara, na puputia langa akikete amara ikedasu a irini a etni. Me ala lingbiti fa nala soike ma kwa singa mba iti Bay Africa, amara su aikesuwa.
8: Singila? Tama mogona mbegi ti prefecture ti Uamdoso biani mokawara azu akeda wara population etamo lina ati a population so mokawara amara ndenge na ndenge na tapandeni tama mogona mbegi ti banga ti prefecture ti Uamso mbirimbi na tere ti ngusu irini ake nana baria mokawara amara so era la tene a sara mingi ni mokawara la popoti kodroso irini ake maitikulu mbi asi na mbegi ti gore nduru na kodroti chadka tilondo na mbegi ti markunda jusqu'à na mbegi ti kuki mokawara mbe na mara so a era la atene a sarakaba legioko amara so mbi lundo ti dengo irisala ndusu ake amara so tongana mo pusu nduru nala ake azu so ayongangu mingi mo petit ba yongo tiala limbi metre oko nandoni balimbrambra wala bale miambetongaso oke ba ala vuko so afake ala ke nayati so amunja na savan et là ake sunandu tiala ngangu mingi asala si amungana la pasati na ala yomingi bangati so amwala muhaka na ambena polengeti kodroti be Afrika mbrimbi ala so ake na mbigi ti bako so la asunandu tiala mingi ape ala yo mingi ape baka bara ala ke wara 1m40 1m50 peut-être 1m60 tongasu me azuti wam mbrimbi ala so milu amara so milu ti dingo irisala ndusu ala yo mingi e ungo tiala lambi londo ti fangoni ndusu na mbegi ti do mbrimbi na mbegi ti na namba kasati go na mbegi ti bugila moko wara ambena mara so a irala ake asuma ake amara so ake na puputi agbaya nga na a kaba ti lundu na mbigiti tamo lundu na mbigiti busangwa ti gunga na mbigiti kuki maka wara ambenya mara so a irala tena asuma usi ake na mbigi nika tamo lundu na mbigiti busangwa si mogwe mamulege so agwe na mbigiti buzum nga ti lundu na busangwa ti gwe na mbigiti buka mokawara a mara so ake agbaya ambeni a ira la gbea ambeni ala a ira la agbaya mokawara nga agbaya so nga na mbegi ti batangafu la so agal di kodro poru so ti di kodro poru so ape me chef lieu de prefecture ti wamfafa so alondo ti bango gigi me nangoy so si wam angbafa de nangbongbur tete lo kwe batangafu fade ake kete kodro ti dagbeti e busangwa e diani tama mogona mbegi ti batangafu mokawara ambeni amara so ake agbaya me a irala na agbaya ti gbeni mbangati so ayanga ti gbaya so ala ke tene mokawara yanga ti manja kwe ake na yani mbangati so ala ke na ala manja ala ke place oko nambege ti bongo lakwe nambege ti wam makewara ti luna bosangwa tiga nambege ti umbila mpoko ndosu makewara ambene amara tu airat na abanda gbambia ligi oko makewara nga abanda mitu ake amarasu moliminga ti wara na yati prefecture ti wam ala lundu nandwa ala lundu nambege ti Darfur lakwe na pengo a iti ngangusu wa sifade na mbegi nika si ala singa na mbegi ti wa mdosu tongo na molundu na mbegi ti yaloke wala mbegi ti busembele tigwe na mbegi ti busangwa mko warambe na mara so lasu ala wunga mingi pepe aere ala abu digri so ake ambe na mara so mko warala na pupu ti buka tigwe na mbegi ti marali e amaraso ala ke mingi pepe ala kwa tongana ake a population minoritaire ake tongana a citoyen a pygmi legi okona ambururu donc ala ke mingi pepe ake a population minoritaire ala ke tongana a pygmi tongaso donc ake ambena maraso moliminga ti wara na mbegi nikala na mbegi tito ti gwenani na mbegi ti tombrimbi na pupu ti buka ti gue na batanga fo moke wara amanja mo wara amanja ka mingi ngbanga ti nyen ngbanga ti so mo ba amanja mingi moke wara na mbegi ti prefecture ti kemo nga na nana gribizi me mo ba ala gue juska asi na mbegi ti wamka na mbegi ti busangwa ngbanga ti nyen ngbanga ti so tongana mo bile ti mo na ya ti mbai ti kodro ti e lege so alodo na bangi asina sibut agongbi jusqu'à na mbege ti tchadka ake yeso amungia tene la route du portage e ake gbufa de azo na ngangu ti tene ala yo akungba e a manja so biani ake na mbege ni ye ala tonda ti kpengo ni e na kpengo tene ti yongo kungba so ambeni akpe ago biani na mbege ti buka ndoso si ala ngbaka na tersia manja so moke waranga ambeni amara tongana adagba ambai ngama ngana a vali so mingi ni mokawara na tia su prefecture ti batangafo bikiri bidabeta wa mango imbi tene to ambi tene su prefecture ti batangafo ake giri sango yanga pepe bitene uam so ike tente na nduni la so ake ngbina uam bangati so batangafo ake oko timbeni su prefecture ti uam andu mais en 2021 sous la si akangbiani si batangafo aga chef lieu ti préfecture ti wamfafa ba ifo a wamango e agirisa pete
7: singila mingi Xavier Mbembele ou se kapati kwa singa mbai ti Afrika ti ngaso ake lutige e ko kapana la ki kereke na okongonga so ti ba a kusala ti konomi so azo na mbege ti kodro komandati wa mlanika ala ke sara ni mingi na ti dutingo tala ti lango okoko
0: yeke dang imu singa mina le Emmanuel Sambolinga na Xavier Mbembele baldi penamba ti Afrika so

0: Aisha, ti mwenge tibe Afrika izi nando da fama mwende ki wakana mwenga ouse ti pe ko jive kambite na pienze ni balouche nando lo jou waki mwenga sosi e ki wate nga Dieu merci kuka anga na abu iti nza pa malengu ti mwente sosi ake pike pata arute nanti kengo ti gomu na dati mbiti ndali ti asonti ti or na diamon na ti kwa singa so imani
1: nga ju ndike luka wango ti nzoni duti ala nitu kwa amune yu wango ima
2: Pasteur Malingu Timote Ibarala.
3: Ibarala wagosinga tinde keluka.
2: Laso a monengi, soki na siti bombari, amingini ati bugina ndoti chanti mini, ti buti kenala waragenginza, yo yo, ala ti buti manambeti pepe. Ala, en tant que bo eti nzapanga tungana baba, ti sewa, bango ndoti anone aike tungana nya.
3: Bango ndoti mbina ndoni, atendjona pe parce que, présentement, tungana la bague biati kodro, tungana laso lo gagbia, atendati manango mbeti. Mais tungana laso amlingeti ati, ala pe de gigi tiala, ou leta ala guna dambeti, me ala gugina mousku na chanti, ti sara kwa ti chanti anzera. Becha ni baba na mama chala kwe. Nila, anzena ite netonga na fadi ala guli chala njoni, ala mupe kochi ya baba na mama chala chigo na dambechi, chima dambechi, sike kireke tunga igamba koro siki dape, ala peji bata ita chala walanga mbechala.
2: Ala ki ya baba, wankora buti nzapati, wala suwa mwuri ngea, chala suwa wala ki ala la duwala, ayemingi tiku gina shonti, ala baki june par a baba na mama, na sati bombari, aratele getu kusala tala ketaba ye.
3: Oui, bale na ke so tongana mlengeti ala ki angati ya baba na mama prezento mala gwala ke souffrir. Ule ta ala ngba ala mandambeti, ule ta ala ngba samini bricole. Ti prepare na avenita ti ki na ekol, men mawana ke so tongana ke gokasi ala ke souffrir matena ke fambini ingako ya baba na mai warabundu mingi mbangati gongo tala so ala za ekol tala guna shonti.
2: Ala, toki ya baba, ti sewa ala isa tongana nye, ti kanga legi na mulengeni sila na zati tena guna shonti zo.
3: Bon, kota eti ni atanke wakwati nzapa, mabati yingu waketi etene sambla nzapa mbangata mlingeni. Se yingu shuniti angi nza amo soroswa bion ndaratala, jasi njapa a chanje betala, a chanje ndaratala, ala kina puputi eti guna dambeti, ti manambeti, si ke kere kia la gazo tungana ya babatala.
2: Tungana la sosia mlingena ki mawa wangoni ya palati kugina chanti eni, ala ba avenir, ti bombari, avenir, ta si wake tungana yena bombari.
3: Tungana laso amlingia keyanga chichi gugina shonti aveneji bambara ke chichingo. Tungana fadala ke mandambeti si amena ke guna dambeti yala ke gako tazo vipanse kodro chi bambara ke mae maengo chi guna nduzo. Mekwale na ke so, tungana ke guna dambeti apesi yazo kwe ya eti giginginza. Fade fade chi waragi mosoro vipanse devolupumati bambara ke china sese mingi.
2: Laso ina gatunga swawe, ala tungana babati siwa, ala tungana buwiti nzapa, ti danzapa ilim chi bambari. Wangu tala na mbagi ti amulingi so ke madafon de ke luka na bombari ti tena ala guli ti atenti gigi ti ki kireki ande ke soa
3: wango ti ya baba na mama so atambe ke wakwatinza pa ti tena mbati ba bontinza pa ti sambla mingi ndale ti amulingi ti so ake ko sa ke gona dambeti jasi yingo ti nza pa ndube ti ala chanje ndara ti ala ti ala kiri na pupu ti baba na mama ti ala ti guli gi na ndoteni ti marango mbiti si ke kireke gigi ti ala gonjoni fade ake tene ti merci
2: Pakara Malingu Timote, ala ki pasteur ti danza pa elim ti bombari da fond de kiluka tene singila nala.
3: Bitene singila ngana la, bitene singila na gbiati kodro, solo ngbati bando na ndo ti amlenge so aeti mandambeti, si ke kere kiala gazo, mbikiri mibarala kwe wago singa.

Ibarai kwe itenezoni gangon nala na achi kwa singa sui isara tenisi ya kita nda usua kisina ya ngada. Nango chila sui kibileti nando cha singa me a telefon tiye, voila. Nala la tenicha su singa me a kimbeni nzoni ndeko uso lingu chitene lujishi na tere chala la koko na yangada chala. Andaka kita tene kwe bia ni pepe, imani nzoni si. Mbeni zo tonga lungba chitene lu toko be nando chitongo ko be lu kisa akusa achilo singa me su tonga akinduhu na lawe su aguda chitene atutu na kitikite ambeni a mesaje na tonga agato so su zuna ake muni yo atene giki te penze ngonga tonso se nzani bayiso atutu na leni suba zani ba message so agaso iba tonga zuna mugini ki tonso weso awe lu grisa nando chista mwa wala mbini yesu silo zafa di nando chi wa weso itibaso agatene tia limon gongo nando chi banda terre tiza alego wala suite na message vocal giso tonga ne grisa nando chi na weso yesu si akikiri na bungo li chi nando chi si mbaza na wafa di ka akigi fungo chi yesu si akutite ne agbi tonga akimini kikobe suite chi tofadi na siwa walangbachi venisu iba abubagi ya wela. Itonga na siya sitosu, siye chisukwe, titene igbibugu. Tawansu, wala yesu wa kina lechi wasu, na telefoni na singa meni kwe na mboko chisu, ilimbi titene mboko chia warakwali. Wa atida, hambe ningasu alimbi chitu chingagi mboko singa pe, kutakwali alimbi titena ti, tonga akimguchu wa alimbi chitu kuna tereti iba agana kwali ya wela. Ilimbi chii ngangasu, singa meni, akigimbeni yesu akishoni, kwe pepe, Tatene biani, akimu maboko chisa na kusala, akimu maboko chuwara na sangu, tene chasi wananye, metonga na siye kisara mbeni kusala, na tepandichi sui tene ndochi tongo kobe na achi kuzi na terechi waso, iba lumu bungo lichi ilo ona na yuwa weso, mbeni kete sarango ito onso weso, ndao asia wela, ipi kutakbali asinga wela, nila na lango chila su, tonga na ye kina yanga da, wala ye kina ndochi tongo kobe chi, ilingi chisara angi mingi, izagi leti ye na ndochi ye niswe kisara na lechi waso, tonga na singa mbeni akedaso izana yu na tereti, tonga swape, akitambe na yesu si akitamu agito onso, ibachi tena gigisengi so andaka agana kutakpali nandu finiti yawe. Aunzi laso awe, iwaratirande na mbina langonea nendali chinduru kwa singa ateneti anda uswa kisina yangada.

0: Ndenge wa be Afrika tikoli na tiwali beni kobela swa dirini Ebola awarani na tonti kondrose se ti Congo dipanda ngana Uganda
1: akodoso kwa angura koloso alimbi ti wa kobela so leyoko tongana kolose ti be Afrika ataso ale ti wa kobela ti Ebola na ti kodori pepe
0: ti bata wa be Afrika na teratisioni kobela so ndoko agbena ga swa batene ti seni a una na zo kwa ti bata le ti lungana nda
1: ti bata teretimo ti bata asiwatimo alimbi mo ba direta ngoboso sukula maboko ti mo na njoni ngunga na savon fani gbani na ti lango oko oko
0: mba yongo na beni zo swa sa kobela ti chauffe ngo terre lode wala simene asigi na teretilo
1: nduya maso alondo ti kui na ti ngunda pepe kwiloro iyo na danganga so ke nduru na teretimo tongana mo baso mo wa kobela ti chauffe ngo terre
0: tongana mo ba meni zo sosia sa kobela ti chauffe ngo terre wala menya sigi na teretilo go iyo na meni danganga so ke nduru na mo ti tene wala mo ire numero vert 1212 so aike sa kusala la nabi senge
1: ikwe izileti ingangaanga ikwe ikanga lege na Ebola
0: so aike tongo melatindo kwa gbena gba sa vate enti seninga na wabe Afrika ngana zo so mambo konalo
2: awa be Afrika tongo bela so akinda litiala sarangoli so rotu kubuna ngangu abazo kwe atamo ke koli wali wala molenge sarangoli so rotu kubuna ngangu alimti sinazo kwe ndani la akenzoni ti gwe nando kusala tongolo ti wara mungo maboko singi singi ko jenu kwe si lango ota alimbi ti kanga lege na kobela ti sionga ozo ata anze a on wala sarangu mungo maboko sesenge angbala kwe ndali tiala ando kusala tiye akisanga kwa lako la kwe na binala na danga communautaire na ndoso akidwa molengeda na yati babaka use na baka yapele osio na lege ti bakongo lena lena dalimbi ti Nigeria ndo kusala tongolo asa kusala na bikwa ako tisi na bikwa oku na munga basaba na ndambo tisi na munga osio na ndambo ti peko ti bekombite ngana laposo ti tondani na munga basaba na ndambo tisi na bekombite na ndambo ngana langoso kusala keda pepe ala lingi ti pika singa nando ti zoroko 40-49 ti wara amungo wango nando kusala tongolo mungo maboko na ala sosi asara lisoro ti kubuna ala na ngangu ake senge nga afa peko ti li ti zo pepe yeke ge ti mu maboko na ala

Ati pensu mga ako kiri fade fade so ako singa ti so ake Felician Bonga. Lo que na yalo que lo kasa tena dal tiko talango. Taita ti na biki ti yalo kiso la sepe la niya. Bala kema na biki ti zawa. Ibara la mingi na biki ti zawa na biki.

to kwa soki na da fond de kiluka leta se wati wanzi ala na batati bongi na se wati bokula ala kina bongi na vuna beta sa to kwa soki na kwati batati bongi ge na la soki na batati bongi fati ka pati kwati bongi tala tala soki wanzi Christian Gerville major ti la police nationale fini close fana lango manati ne soki dalambi ki ti babua akira piko ti ndautile ki so tangambi ki ti beloko kapati lungo kwani akabagi gina lango ti jeudi na batati bongi ge na biki vakati kopa si plastic wana kana hanga datla ngota si wanza na pikuti garati miki ti boyra na pata ti bongi tala matokana kangi to kana aveni a se wati murubala kana pata ti bongi na vunda beta sato kwa sona itakwe ti fateka pati kwa ti muruba koko juvenal fin la uza lango ti la ngalango manati ne seki dambiki ti hopital communautaire na pata ti bongi na pikuti kobela si plastic wana miki ti waranga datla ngota si wani a kana miki ti bimbo na miki vakati la da 2 ayo pa permis dans la corps social ki maison priska na pata ti bongi ka pati ngo kwa na ka tamla diga lango ti la poso lango bala ko bino tatu isu ekeda to kwa sokke tsa se wati babere polo ala sa to kwa sona ita koti batati bongi fateka pati kwa tsimingita la ita tsala so ivu bien la ke babere auberge Sonia fin clause fatina la koti la ingala ngo manati ne sue ekeda akina pikoti kobela na munga basa mara pesonga balu sana bile oku akina pikiti danganga sa sa to kwa sona ita songo se wati batati bongi ge kwa na se wako saka se wati polo na se wati kobe kolobe na se wati bwaka na se wati Mbegiti kwele wana na la kusake na mbegiti ngoto ala timba iki na tangata si wani kuko kwe kagisangabu pala sake na batati bongi ge singila soa munga liga kwa nasongo si wako kuko kwe fadala kasani metu kata fateka pati matanga si singila kwati itasu andi tuka suki na liga kitia si wati ngwa guni ala kina batati bongi na si wati wangai ase wati longu yu na batati bongi na si wati wasamba na batati bongi na si wati magombasa na batati bongi tiwiti na batati bongi na vundu na beta sato kwa suna itakwe tipata ya bongi fateka pati kwa tia kwa tali itatela soa kemari onja ngwa guni finitu la uzi fana langu ti lendi langu basa malati nyesu ikeda na mbiki tupital general na batati bongi la munga use piko tipe komite la ndambu plasi kwa na kadanga datla ngota se wani soa abandole nale na mbiki ti ministeri ti defense nationale fadala sana mito kwa ta fateka pasi ngona kwa tita soa ndi a se wati yambo sala kena batati bongi la se wati yam mbokudu na se wati langu na se wati wabada ala ya batati bongi na vundu na beta sato kwa sona itakwe si batati bongi fateka pati kwa ti yambos ela priska soa kina piko ti kobe la fin clause fana lango tila inga lango mana plastik wana kananga dat lango ta se wani soa nambiki ti vakati gala baja ako akena ruchi spas linga tera na batati bongi ala lekena lango ti vandredi soa kigandi lango bala kondubini ako kutabiti kwa ti itasu se abateka pati lungo kwani na lango bala kondubini usiane tola matokani ya na bugi ya tala mingi tera la kambi tokana veli.

0: 76 06 40 44.
1: Kinayati utake pati pikango patarati iti la susu habati ni nandote neti infertilite unda anga na kiringo na unda chala na yati ingaso Astrid alaki na Dr. Morissette Julie Goudou. Wanganga Morissette Julie Goudou ikiri ibarala.
2: Ibarala wa mango ikwe.
1: Songo chipeko, sosi akibagi gina peko jitere ndana kinyembrimbri.
2: Tonga na ikitetere si poko sa eso, bipense kota situasyon sosi ikiwara songo chipoko ake kode sosi zaisa na kusala. Tonga la zaisa kusala silo luchi luchi ngona gere chilo osi loko obje si balansese. Mimo pete kapande cha itachi ya mekanisyen. So wala lundo sa kwa nuchu moteur abanasese. Pozisyon iso ton mongba damingi a iso poko chumo. Eta iso poko chumo, iun dala tene de temps en temps la gwe a na kine a masse a muscle chi poko sa la nusa detendre nikete. Me osi tonga la poko chi zaisa a peti duti mbanga chi ren chi zo a wupono. Aleke chi so I walege ti yongo mingape. Na ya ti lango ako, I do ti nyon au moins 1 litre de mitingu.
1: Eske sa ango li suro ti kubu mingi mingi ya lingi ti gana kobe la ti konser ti prostate?
2: Ko je ne sebi kiri na tene nando ti unda so, biye ti dabecha wa mango iso, zona zo, ena apeti ti lo. Ambeni apeti chala e mingi, ambeni apeti chala e mingi ape. Me konser ti prostate, aye so si ake gana ni wara, ambeni akobe la ndende so si, aye mouye gena. Cancer, c'était le bagigi, ake yeso, qui était la donia d'ailleurs. Donc, mi petit cité à cause ni ge quoi quoi quoi pe, zaita du sina siriri, et à la gwena danganga, si contrôle prostate sala régulièrement.
1: Pikango patarati, i akai tonga so, la son nando teneti magazine santé nando da fanon nande ke luka, i ki rsingi la mingina la so kwe adutiti amani, i waratere na yinga ti peko.
3: Aya!

0: septembre,
1: j'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Bay Africa.
6: Azuko seke ma tafonono ndeke luka na ndembeso e barala yeke na ti useka pati kwa singa mba iti Bay Africa ti yenga sola si mama teneni inale yeke ba a mara inale yeke ba a mara susi ayeke na ti kodro komanda ti wam.
4: Ici la Centrafrique.
5: Dosso Bay Africa.
6: Otara Xavier Mbembele soike gindacha ye nasinda giti bongi ya sigia wachimu na mima boko na chiku wa singani kutara Ibarala.
7: Mibarala mingi mene samboli fis mibara wa mango dafonono ndeke luka.
6: Kodro komandati uam abumbi bachi azu wala amara na puputa langa akikete amara ike dasu a irini a etni. Me ala lingbi ti fa nala soike ma kwa singa mba iti Bay Africa amara su aike suwa.
7: Singila. Tama magona mbegi ti prefecture ti uamdoso biani moka wara azu akenda wara population etamo lina ti population so moka wara amara ndenge na ndenge na tapandeni tama magona mbegi ti banga ti prefecture ti uamso mbirimbiri na tere ti ngusu irini ake nana baria moka wara amara so era la tene asara mingi ni moko wara la popoti kodroso irini ake maitikulu mbi asi na mbegi ti gore nduru na kodroti chadka tilondo na mbegi ti markunda jusqu'à na mbegi ti kuki moko wara mbena mara so a era la atene a sarakaba legioko amara so milundo ti dengo irisala ndosu ake amara so tonga mo pusu nduru nala ake azu so ayonga ngu mingi mpichi ba yongo chala limbi metre oko nandoni bali mbrambra wala bali miambi tongasu wake ba ala vuko so afake ala ke nayati yesu wa mungu na savan ila ake sunandu chala ngangu mingi asala si amungana la pasati tena ala yomingi mbangatitu wa mwala muhaka na ambenya olengeti kodroti Bay Africa mbrimbi ala su ake nambigi ti bako so la asunandu tiala mingi ape ala yo mingi ape wake bara ala ke wara 1m40 1m50 peut-être 1m60 tongasu me azuti wam mbrimbri ala su milu amara su milu ti dingo irisala ndosu ala yo mingi e ungo tiala lambi londo ti fangoni ndosu na mbegi ti do mbrimbi na mbegi ti nanabaka sa tigo na mbegi ti bugila mako wara ambena mara so a irala ake asuma ake amara so ake na puputi agbaya nga na akaba ti londo na mbegi ti tamo londo na mbegi ti bosango atigo nga na mbegi ti kuki maka wara ambenya mara so a irala tena asuma osi ake na mbegi nika tamo londo na mbegi ti bosango si mogwe momulege so agwe na mbegi ti bozum nga ti londo na bosango tigwe na mbegi ti buka moke wara a mara so ake agbaya ambeni a ira la gbeya ambeni ala a ira la tine agbaya moke wara nga agbaya so nga na mbegi ti batangafu laso aga likodro poro so ti likodro poro so ape me chef lieu de prefecture ti wamfafa so alondo ti bango gigi me nango iso si wam angbafa de nangongburu tetu lukwe batangafu fade ake kete kodro ti dagbeti e bosangwa e biani tan mogo na mbeti batangafu moke wara ambeni mara so ake agbaya me a ira la na agbaya ti beni bangati so ayanga ti gbaya so ala ke tene moke wara yanga ti manja kwe ake na yani bangati so ala ke na ala manja ala ke plus oko na mbeti bongo la kwe na mbeti uam moke wara ti luna bosangwa tiga na mbegi ti ombela mpoko ndusu maka wara ambeni amara su airat na abanda gbambia ligi oko maka waranga abanda mitu ake amara su moli mingati wara na yati prefecture ti uam ala lundu nandwa ala lundu na mbegi ti Darfur la kwe na kwengo a yeti ngangusu asifade na mbegi nika si ala singa na mbegi ti Wamdosu tongo na molundu na mbegi ti yaloke wala mbegi ti Busembele tigwe na mbegi ti Busangwa mko warambe na mara so laso ala unga mingi pepe aere ala abu digri so ake ambe na mara so mko warala na poputi buka tigo na mbegi ti marali e amara so ala ke mingi pepe ala kwa tongana ake a population minoritaire ake tongana a citoyen a pigmi legi oko na ambururu donc ala ke mingi pepe ake a population minoritaire ala ke tongana a pigmi tongaso donc ake ambe na mara so molimi ngati wara na mbegi nikala na mbegi tito tigwe nani la mbegi tito mbrimbi na puputi buka tigwe wana batangafu mwaka wara amanja wara amanja ka mingi mbangatinye mbangatiso waba amanja mingi mwaka wara na mbegi ti prefecture ti kemo nga na nana gribizi me mwaba ala gwe juska asi na mbegi ti wamka na mbegi ti Busangwa mbangatinye mbangatiso tanga mobile ti mwona kati mbae ti kodrotie lege so alodo na bangi asina sibut agongbi jusqu'à na mbege ti tchadka ake yesu amudia tene la route du portage e ake gufa deazu na ngangu ti tene ala yo akungba e a manja so biani ake na mbege nige ala tonda ti kpengo ni e la kpengo tenti yongo kungba so ambeni akpe agobiani na mbege ti buka ndoso si ala ngbaka na tersia manja so moka waranga ambeni amara tongana adagba ambai ngama ngana a vali so mingi ni moko wara na tia sous prefecture ti batangafu ikiri bi dabeta wa mango imbi tene to ambi tene sous prefecture ti batangafu ake giri sango yanga pepe bitene uam so ike tente na nduni la so ake ngbina uam bangati so batangafu ake oko timbeni sous prefecture ti uam andu mais en 2021 sous la si akangbi yanisi batangafu aga chef lieu ti prefecture ti uam fafa bah il faut a wa mango yi agir sa pete
6: singila mingi Xavier Mbembele ou se kapati kwa singa mba itibe Afrika ti yenga so ake lutige e ko kapana la gike kireke na okongonga so tiba a kusala ti konomi so azo na mbege ti kodro komandati wa mlanika ala ike sara ni mingi na ti dutingo tala ti lango oko